0: me obi ni na ni na obi ni na ti
1: sumpa
0: afa awo shaka na wo
1: tafa sumpa
0: sumpa tete ni sana bo shia na me wo to wo shia wati ensuo hu ni from awo na bo sha o ti ya CD e woni da so woni mo

0: Every bi sekewura bank ba eje krom ta no dumase on be kasa chire kuya foro kon be faso anya bosiade atremu nwuma mu na omo ekom fu nyina so so ye kenten na na omo ti o kasa chire bi na sabre bank manager oba e no me gidi se no fi invest abaho fro abrante ye tiatia bi na o kasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he na so one o kasa maame o se ah na den na furu nsun ah abu Ah, sa na tetena atona nanu tirimu. Omunim sa djuma panyini bia, ese na furu so na msema me wo nyani di. Pave no fi university aba. Ah, we di na furu ba yekese. Awusia fo ene so ye wasam emamon. Ene ena obi frem na woka sem sem rante hene. Sompa FM ne TV no. Se eya nyum na mutwa kama ka se ahete pa pa pa pa. Ah, modie mo studio ho, monte de ekoso, ye na ye wabonte, ene ye sove. Sompa na hete very well. Ahete pa pa pa pa.
1: Sompa, sompa, sompa. Sompa, sompa.
0: Ni ukra. Because we must see an odd nabebe a jet be brought to a good room baby cry. Sia! Hey! I said, Haja be brought to a good.
2: Ah! Yet, yes, sumpa.
1: Feel the heat!
2: Sumpa, sumpa!

0: ekuni se me fama akwara no ko hospital nti eh me wan wan se me no me da sorry me isu eh mobile phone u beti nya se ni kanu kwa ma me na de nti na oma a branch ya oti e fi ya oti mu free ana wo de ma ne so fa bia ni wa wan se ma me mo bi anti ase mo no Obadin be ma die. Ono okasa ni option bia.
1: Ada oye kan ka bi wo ho.
0: E ta try. Ti e ba ni tan di akwa ni ko hospital ni sa. Ye ko ye na so no omo so kai, but omo si omo omo ma report ti sa na kan te sen ko mo ma mi di pare si ye mpo. Na ka be ma ni, but omo so mo ti ni we di sa. Ti e she akwa no ma we di ko si. Ti ko fi no. Omo ka tani nomish omo ka na omo ka ta ka ni ni omo se eh infection abe ka ho because of ni ade na yen ade na I did me once and funny yen me 3 days mhm say dey na me flu o no me next day e no yen me 4 days and na me dey flu
1: okay
0: ama infection no e na na na fi exit ni ti sa na mu mu hu no kra no na ma treat me to fear for 2 good weeks
1: ah enti we no wati ti ama eye mpo no no
0: ye ta chai e ko na ajin nim ba ji mi se ni cha enti mi hen se sa ye do mu ni ama bi ye se mi cha na ma se se enti sa ye no e ko so ana de te na ne de because mi ye mi shi che ne ana mi ni obi aso a make mass mass ni bi ti aso so kra mi kuni ti mo ni mbo bi ama ni
1: enti
0: na ta mi na che ni ko ame po ko ana me so mi ye mi shi che ne Iti o mama de akwani ko lati ne balisi no. Na afi enyu ma o ye no o ka ta ni se o de mi be ko de bi ni akọ fife ni ni akura o ya plan sa. Na mi e ta mi nko iti fa e ho ni e do mi ni. E ma me fre mi anko de ki o mu kwa ne fre mi anko ka mo tu aba no. Ana ni anko ni fre se o fe na se e wo ye ba ba ta ye mbra ni te ji ni. Tani edo boye ko bai ko na yin na yesu pe dia baka baka ka ka bi ana ne meji ni krom kata e ka chi na ni ha so se atente ne si ji ni pa na cho ba ma ni se ni le ji ni sai ana ne ko no ti sa ne sai a de ma no de ka se ma bo na ma ne ana o ti na ye bi ana mo hu se yo no no wa ya na plana kan se ni ti ti ma ye ni bi ti sa dia mo ndi le ji kanenko e de me to so so sorry di oba bi ya na ti no so ka no din o house and mommy say e be ma ne na mama ai ke ka di mm e fa na trek ni ya dia dia dia fi e de ma ne ka che mi se me ma na ma wo mo ni na ya be fo o mo ne ma ya ware ye nko so o mo na e ma e be to mi bia na e ba na ka kwa e to ye e ma wa to ka ne sta go ka ni ye sta ni wa to ka ne sta Iti talani me e di nana mi te se. Iti ni me mama u o mwente kongiti mi. E ne ye me. E na mre santi na. Mi u o mwini na. Avawa ye se mu ye se mu. E ma si si ya. E ha bebe mu o mwini ne bisi me. E ni mwomu na mwoye me. Ok. Mi ya me ma. Mi ni ma. Mi ni papa. Mi bisi na ni o mw. Iti se. O mw o pe ye di ya. O mw fanyan ni ta. Ansana wata kacha mi se o kwe juma mo ko se pa di ti mo ti se di mo na pa di le o so se se se se se ne draw na ten shi ko lo ku kre ne ti ka wo na na ku ko e di ti a nya ma ni mo ja mo na ku ko lo ti ka me ne ka ya di an ke ni ba ko ye ye ye ma ba ku ye ku ya ma ni bi ye e fa mo de o ti ni ka na mo se ni ti e ke bi e ti ka ti ni ni le douche est mon yang dit kabita et il est en même temps ça n'est pas bien qui décrit ma mère ah non yes they are grown wood
1: ah
0: et là vite dit ça so et non mais ça n'est pas bien assez et ni apo apala et ni soit pour y ni na aussi bon non

0: ana twane nye
1: one wo ma no
0: ne pa tai nti enumu ho no ma ni ye se yen ko de tofu like ni ye ma ni bo mi anko so ma ni ye so ni ye mu she no e ma ni twane e ba ni anko ho no wa mo mi anko ma ni but o ni se ma bo na ma ni
1: okay
0: ni anko so ye se ma bo na ma ni o ta ma de chi ye thank you be fa ya ko le ti ni ma ni ni le ti ne so dia ti this is the time of the womb of the grandpa and the mom who won't get on the air to no, catch him, Mr. Mamma, and it's okay and 3 days time. It was not in
1: any Sabre and Wajia Tums on an eye, sir.
0: One June to me.
1: Okay.
0: One day, I said, we will meet me across and walk up.
1: Okay.
0: Master, I did 26 to a half of say, Yari.
1: No ka tram ni sa kwa ni fi dia so be bo fom ke no
0: soa
1: nti o ba antoneti enkura no enkura no wo mo nan nyina ye ma wo
0: time
1: na
0: no
1: na o fa de wadi mfinsia dumienu no wo san fa de wadi
0: me pa chao de wodi ti agi ni enu no
1: aha
0: tama asemeni ti abonte no tata ni onya efie du ni mi sa
1: oh okay
0: ba si agi de onya efie du nine
1: aha
0: nine tuni ni onya efie du nine
1: okay
0: ti last year no ana me fesa ni ade ni koso e koso koso na na me tuti apalani bia na e kone se ewu na na ase bri ekunye se se na na ta aye
1: ade no na oda so ye ana
0: let us oda so ye
1: ei
0: nki ase me ba no e be nya kokodro bi e ka twene me ana me ni na sa de ena ye ye ho se ya no mu se pin tro ye ka twere be ma no nki se na mu tie dada na nki da ma no ekon kwala no ho no odun ho ano odun be din lai ana wo tin ti yesu because as me tin ti me no kwala ni na obo be din bi me mo mota ho ho no ti me wo so wa so no sa man ka me kwa no so me no so po te ni ni so no e ka me kwa no so na me ti ni wo me like me si ni se se me di ago no sa ma be di bone so a
1: e
0: si ni ti fo
1: no kre
0: ti me jai yo ndo pe fe sa ma da no fa ko pe ken wa so ti o ko pe ken wa no so ba ye no ono be di ye me ni a so be fi me ni a ti o do fi me ni a ti
1: so what da
0: me ni ni ni ni na ono de me ta se me ni ni ma so
1: sadia won na ya obesori
0: aha no ta pe ja me ni sa eye se ma da na wa o ti o lutu o te di obi wa ye se se wo wa na se wo ya ni ta bi en kuni ni se ni da o re sa na se sa e ho na mi mu se ni me sa e wa me to ano ti o ka so ye na o ni wo ji o ni di ro te bu so no di du ye to an ti na de ni se de ye e ko me to na no le ye ye me sa bi I want to make any money because what I did to talk to the ordinary man managed to make
1: it. My one or the Macrano?
0: Yes, I told AMI.
1: Ah, okay.
0: No, Tasha is the moon, I'm some of the SRD or FAP, you know, now or national. Eddie is so old, you know, or the Timmy Piso. And you should know me, Freddy, or the Timmy Piso, you might ask me, you might say, hey, it's a movie, you know. It's your giant. Ano di ni sa ano di ni sa ni bia ni tu ano no ni sa ano di ni be ma ni ba sa ti mi chene ni ho no o release ye no o sa try o sa be di o release tek so ti di other cause of season of the sea from me and on set of for the na me ko tro ho wa ni se de du mo an te me do to no no ye se o nya ho nya ho ni no di ko wash room na me ko je so ba ti me ko ba ni no ti e un so na ha wo no mo na would that it be no I'm sure my mom that but I know I even saw a father mom's school so I found a patch and I don't be patch on the baby okay yeah since I didn't see you now I mean that it's about to let them I mean that not you I mean you're fine but I didn't go

0: na me suma yɛ fɛn yɛ fi no ɛhɔ da mo ni fi na mo mi tro sa ba sa ko ta ban no ti mi sai ja me ho ma
1: Mammy Antoinette, not one Cassan Sene, what do you want coming on?
0: On one Cassan, Doma Cassano, Mamma, no Cassan, no other Cassan will say, and Tisada.
1: Hm. Or did some year two, Tisudia Natcha say, Obesia, Kumunanka, Kumasa, I don't know. Now, so Unin Wohono was sure sign Beatrice Abia, a general mentally BB and Quay.
0: Ko
1: wutacho na jini ekama pa. Ne mon bonena na ba ne tirim.
0: O kasa uhu se abawo.
1: Hmm.
0: O ye ni paso ane ni ache o ni kasa. Ano ote.
1: Ei.
0: Ya de che no ono no mate o ni ni ye si ni. Ya si no jini ko o shu na mi hu se me kana ko mo si na mu ke se ma topo. Ama mi kwetu wano, na mi kamo, mi di tishu kamo, temo, ana mi di kwetu wane se, onushe, akunano kwa jonsa e di vise ene kiri na wansu kwenye, enye no kwe, na onuwa okwe jaye, kwa jaye na okwain, ahuwa wane mimi,
1: eyi,
0: na eto mwane ye sa, niti mi chaso, okwe jimana mi kwetu wane, nano si, akunano kwa mwane mi chaso, ame mfunja iti kwa, ayamwa ya kwa okwe yini, ni pawo ya ni da to ya da na mi ke sai su akwai tuni su akan papa cho to on to kuma ni ya da tuni su kuma cho on to kuma ni ke no e sai sa su ne ki no da na ni ko la ti na ba no ya ya ni so sin ku on se ma e no bia bio ono so a ni bi oni ku wa ma ya ko
1: mm
0: isi e ko eh ke ye ni abu pa ti ni wuri ni ko ma yan ti ton ti ni sa ma no
1: Ana
0: mi dubi cha kala mi sira mo ni na e ti na na mi ye. Ya ti na fa o mo ti ti na mi te ye ni mi ye. Mi sho ba ti na ti mi wo ho ni. Ana mi ifu mi cha ni. Ana mi ko ye report mo ye. Ti o ye fifi o ya fa chi. E wo ti na me ba ni so be kan ni na te ti bi o ka te. To bi ti na te ni ye pa de ti
1: ka ti.
0: Ti o fifi ho. Ko ba ni ka so wo ka.
1: O be kunu.
0: Ti ti kunu.
1: Aha.
0: Or the cat like the kitchen and the kitchen.
1: Hey,
0: you want to sit on or the next part, you want to watch me. Oh, dear. Now, Papa, I can't say, or the cat like, you know, any fact, you know, a corner
1: school.
0: And I'm so intimately, may he fast, you know, any cat like, oh, we're getting good, yeah. But the town, say, and Kala are grown here over time. Give me chance. It's in fact, so, I'm not coming to an answer or fact. I'm not sure how you are. ni mami.